kadung ata un kata na kapagrekat kin apa ang nang ninong chong aro di doa nang bimeng ko masan malakarin do ni iso ko di matiling ringani gitang ko na simang kras ko naman na da magaban pram ko kras ka naman gin yan akashvani do tura da pringi do kurachi baji yasume simang coach composite program ko kras ka naman gin

0: chanchiyate luton momani gi ko na sibang khna sonam na da ni chawe ke sangma Saint Javis High Secondary School tura uni poido mungani ko khnang skana
1: Ami bin ko ni chawe ke sangma munga anga Saint Javis High Secondary School no transfer ko nga anga
0: Nichawe ke sangma Saint Javis High Secondary School tura uni podo mungani ko nesimang khna sona man ha da luchon momani chasong tani gi tangko khna ko na gi no wa root beha gisak rajah ha

Simang Nathaniel marak ni gidang ko kena so naman ha tau dek tek sani jam no nak simang labik son sang mani gidang ko kena ska naman gen gidang inga Garo Hills aro oi achu ni pabo gidang ko kena naman gen

Simang napan marak aro la bikson sang mani girang ko kana sona man haru inu nya program ko tani sa marang baba na shaha dug san jam na simang tsang kula chi baja hon deli wala ka pawe pati pom baksana chi sa baju hindi kabur aru chi sa ba baju english kabur ko nang namat gen yan akashwani tura

na simang Hilbert marak ni kirang ko knaso na man aha daw dagdag sa ni jamno na simang Previlson momo ni kirang ko knas ka naman gin gitrang gin chon matungo di aro guwal gin to na de

Simang mi chkrang rong bival cancer ni bidungo Dr. Delphin ji momani ang thala tani ko kna so na mana ha da jol jol simang thanori sangmani ki rang ko kna skana man gen ge trang inga manden jang ki tangani ching cheta skirang aro da siwalori bai ang ni jumang ki rang ko kna na man gen

simang tanuri sang manigirang ko kuna so na man ha daw jol jol na simang rumbia ring uni aronir peng ni girang ko kuna ska na man gen girang ing ha hai panterang hai numul rang a chika so aromirang simdum dum girang ko kuna na man gen

0: 수행급파 사판티콘 벌착소와 방한 수위에 대관한 마락 다음으로 증하 수학 마락 미신 그라민 무소마대대 수학스테 세바니금은 아반드르카니 코닥게 이하 수학스테 세바 수학 마락 미신 그라민 니금은 남바테 달바테 아반드르카나 따라한 박사 베스카로스 디스트릭 니 디스트릭 코디네이터 스리 칼빈 비 마락 한 박사로와 아로 안층 박사 블록 코디네이터 아티클라니 스리 도미닉 S. Sanga, Waba, Ambassador, Waba, Antina, Yan Swat for a mission, Swasta Visiva, Neiman, Antina, Aganagin. Ask Kangapa District Coordinator and Naskinga, Suya, SBM, Nahotna, Nanga, Ya SBM, Badia, Bersuni, Babanoni, Abaching Antina, Palatna, and Ginma.
1: Natalia, the old Swat for a mission by SBM, Yan Gian Skamade, to place a meeting campaign in Watson, Jacon, the Chachi School, Monsieur Abasinga. Umini, Jojo, Atatiscus, Scusconi, Abatini, Hazagani, Sigmina, T.C. Min, Kamakabaha, Aruni Jamano, Hazagani, Sigmi Bissio, T.C. Nibiona, Munjetaha, Aruni Jamano, Hazagani, Bui Bissio, Jacob, Antony, Asuni, Prime Minister, Narendra Modi, Mahatma Gandhi, Atani Salo, Tumotan, Hazagani, Sibri, 2nd October, Uko, Swats Barak Mission, Nimani, Bimuko, Munjetaha, Aru, Swats Barak Missionara, Taupe. Peski gini bunga, hasil gini sibri ni kulkuna ni one pes sah apa, aru hasil gini kugulkuni aru kugul bunga na tau nak kengkengi pes gini umenya.
0: Nampi ha makelas ya, aru ha mengapun kau senang kunas kencan. Ya swatch barak mesin ni maksuman ni ramai, unsur thalak na utaman gen masa.
1: Ya swatch barak mesin ni maksuman ni ha, semua nak ku rongtali antawi, bunga ni ku namdapat na, aru bang bang apa ni ni ku kumiat na. Mata udia bungatna, aru nukancun, baikana, dungcukna nengah, barkiukna, aru semua nuku, zaburanku semsaki kana, tumatan udia plus bungatna, jadi aku deh, sabi silang nuku, cecakna mungkin, aru ansing bajuki dungna mungkin, ya ni kan, ya suas barat ni maksumanira, ya wah,
0: mati lasa, ya aku cina nami, thalatanina, aku mengkapan ku semna atas kia, ya suas barat mission ni kamrangara. Activity yang ada, mai-mai yang takkan yang ku unna.
1: Ya, suas para tu ni sendiri ngom. Nukaran China, tuhaya cangkur kira ni, jerman kama tu gricem. Wamangna jerman bilfil gricem, wamana tuhaya cangkur kira ni, ayat cecil ko individual household electron ni mana kana. Ukur kira ni, aru CSC, ba community sanitary complex. Jekon mandu tu tak kamera ngom, bazar ngom, aru highway ngom, aru office ngom. Aro school sambarang mo, aro playground sepangarang mo, rekiyo na, aro maksana SLWM dunga, jikon maikai, chibu jaborang, aro ramgipa ba, dungdungupa jaborang ko maikai ni niskana na nga, yarang nirman ba, yarang ko ba, takpuli nga, aro maksana plastic waste management, diyan, plastic rang ko maikai ni niskana na nga, aro maikai, maik, biwalo, jakkaro, warang ko kumiat na magin, aro maikai recycle kagin, warang nirman tinga, Taktulinga, arum maksana, semua ko jaboran ko bahu dunia nengah, maiki dunia nengah, unah tengah segregation setan ko berkeuninga, arum maksana, plastik orang ko salban apa, tengah EV orang ko bah, cluster orang na, uninga.
0: Betulah sah, ya tengah swatch work mission gramin ni activity orang ko tengah kenar kah, anga kadung seinga bangbataan masih kengenu, ya ni kesepon, ya district level ni, tengah district coordinator ya, ko akan kah, tahu anga, demi kepa tengah Yano dong ini kepada Sir Block Coordinator Sri Dominic Sangmao Sunatasnya. Ya, saya cecil ko mai tak kepa kadang ni nuktang rang mana ma.
1: Betul ni ya. Nasio cini district coordinator ni akan mengata, jekon individual household electricera, je nuktang rangan BPL below poverty line, jian choleja kangal duki, ya nuktang rang ko dinta manca siok ke, cina wa nuktang ni mandera nak kata, undung bata, dekian cina Negara yang gemuk ko, aru garis gemuk ko ba, yerang ko, suas barat ini ko, gemuk nan lekau mana ingha?
0: Cha nambi ha, ya nukantina ungepamu ya demo.
1: Oh, nukantina ungepa? Aye cecil ni agan aku.
0: Aye cecil individual household electron ni agan. Nambi ha ya, sungna nukna ya electron ke ungepa suas barat mission scheme ko, dakani blongin nampepa ngah, sung sungna nukna nampen dak capi gepa ngah, mainan sung sungu nukku. Pangbata sumrang nuk nang sun lechun griko nuk nakatamat na lechun nang kurkira na gisknang jaba